Vi mae di geisach leis an valsa all an yin sin spring waltz leis Chopin a cwrtus leis an glar sa nota ard lumsa joni chéad an sa ar RTE radio na gailtachta. Sula man ish gama na siup sin a heisari sasa as an a glar. In ish ish da mwyd in sa la Catherine Jenkins agus parla peu piano an tanam e ta ar sa e ta toiki on Godfather. Shoi Catherine Jenkins.